0: Wakhele yiphi inkosi?
1: Inkosi angiyakhele mina ngakhele ubaba.
0: Cha ngisho isigodo wakhe kuso.
1: Asike isigodo engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobala, ngani ngithatha umuzi kababa ngifa isigodo nje.
0: Ngibuza induna kuphethe.
1: Induna? Hayi, angimpethe, ayiphendwini mina.
0: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
1: Ubhekwe yimi, mina ndinasekhaya ngobaba nomama basekho.
0: Wadabukaphi wena?
1: Ah, ubona ngidabukile.
0: Nganga, ngikhuluma ngenkaba mina njengomuntu ukuba kwakho yafalaza.
1: Inkaba mnanzi la. Imbuzo yihem. Inkaba isana ngandawo.
0: Yawa kuphi inkaba yakho?
1: Ayiwe nanzi, mina ngilana kuvuke nayo.

masikala awulale kahle ukuthi lento engiyishoyo ayikhulume mina mawulalele nje ngiyaqula mina mfana wami ngidlala ngicula umculo oyaphesheya iyasebenza lento engiyenzayo ungawela kusuka namhlanje ushiye usalo heheza la awulalele kahle awuzwe kahle ukuthi ithini intambo ngikamncana kasogumbela awizwe kahle awizwa awulalele kahle uyayizwa ukuthi ithini

babekwe lapho ke ukuthi ke ibona impela impela abadala inkinga ibona abadala ukuthi ke kungabi namanzi ke eThekwini 0687649969 indaba lapho nganza ukuthi alazi udaba basuqala uhlelo siqala nje kanje what's your take about ke lapho na ke umbhalo ke walo ke iqembu uzokhumbula ukuthi kuyakhankaswa vele seyibheke lapho na ke kumhla ka4 kuLwezi nokuyilako bese kuvotwa khona ngenyanga ezakho elona loyo ke weshela abavoti hayi DA eThekwini ikhethe ukuthi ishele ngalendlela uthini wena accountant thetha nami ndive ngalo ngani yakwethu ke qopha nje ungithumelele ngizodlala mina ngala

zvaipopangani vandu itiwe baba gacha haibo cha itiwe baba gacha haibo cha

0: asuka bathu thisha wentambo uJaiva Zimnika ufaka khanyeza ngalesikhathi uthi i-location kungiyena lapho na ke ukubanjani makunjani vele ngithi 6 minutes 2 ihora lesithathu uvuka nobani ubavusa lapho na ke ngayiphi ingoma mntane ekhehla nombolo yodumo vele uyayazi for sure usoyibhala wayinamathisela lapho na ke ngisho khona bilu efrijini ubani love lakho usibiya akuyena uFacebook usibiya usotobe mina kaqalami kangiliboni kangako iphutha ngoba njengoba kubhekwe okhethweni zithelana ngodaka vele abanye ngapha bathike babuyisa omasipala kodwa bayaqala ukuba lapha nake yingxenye yelapha local general election singathi nje ukucikoza kwamaqembu abanye singathi nje ukucikoza kwamaqembu lokho kwenzakalayo abanye banezikipa ezibhalwe ukuthi ke we create jobs kodwa ke bafesa nawo lo mbhalo kusho ke usibiya usotobe lapha na ke ku Facebook ngodaba oluthinta iDA ngombhalo walo lapha na ke othi ke votelani thina DA sizowaqeda nya lapha na ke ama truck mafia wabesebeka ke isithombe semeya yethiku nozakwabo lapha na ke ehovisi ke lezamanzi uthini lapha ekhaya wena uyizwa kanjani indaba lapha na ke yenziwe iDA
1: manbolise manbolise tatungwenya ekuseni nje lolesihlalo bulise tata sinizokamfulo zilo hlala apha kwamasha sizwa selisika isiko ubhala kadudututongela hayi tata lomnalo uhlelo lwakho zonke insuku uthunje ubetha ngihleli sendivukile ngiphulaphula uhlelo lwakho lomnalo uhlelo lwakho luyasifundisa luyasiphilisa luyasakha tatungwenya hayi phambili ngena nge-FM phambili tatungwenya Tata, unalo uhlelo lakho ndiyabulela kakhulu. Uhlala uqhuba kakuhle kanje tata. Hayi imfundiso zakho. Nendaba ke siyasifumana ezamazwe namazwe neza lapha eSouth Africa osixelela ngazo esingazaziyo siyasifumana apha kuwe tata. Sivuka uphila sazi sibe nzulu ngokolwazi. Ngenxa yoba kukhona wena kulo msakazo tata ungwenya. Abeka tata ungwenya uthi xa kugcine. Usebenza kahle kanje uyasiphilisa tata ndiyabulela ubhala kadududu lo
0: ndiyakufantoza kuthi ndiyakuva tata aphukhoyo ubhala kadududu umzola phana ke umfolozi umtsindiso lapha na ke elisikisike ndiyakuva tata kwaye nami ndiyabulela ngamazwi akho akhayo ndithi chosibele hawu ngiyathobeka kalokhu aha ya bathi ke uyishaka mnandi vuka ngwenya ingoma uye wayidlala kwajabula lapho na ke abantu 0687649 uvusa bani ngayiphi ingoma yakudala ingoma zamzukwana hhayi ezintsha ayiphuma izolo chu ngeke ngiyidlale ngiyanibona nganza kwethu lapho ku-TikTok ngibhaleleni abakwamlawa sebevele bamile wimfuka mchunu umajota le uthi soka lampa zaza

0: dlala isigingo sa yadlala intambo. Bathu sebedlile lo. Kubalo lami sihloko sengoma 10 to shayile time 10 minutes to lapha na ke 4 o'clock Khawuthe ndive apho ke ngasekhaya uthini wena ubugebengu bubuka kabanda bubukeka futhi ke buphuma esandleni ngisho kumadla nga commission uyabona ukuthi ke kunzima ngikhuluma nawe nje Mr. Sibanyoni osomatekisi uye wadlalelwa ivideo ethi ke tshela umongameli wezo ukuthi ke uma ngabe kukhona okwenzakalayo emabhasini akaPatco wokwazi ukuthi yithina labo esenze lokho ngoba nje babefuna ukungena ngeheshe lapha na ke emabhasini akwaPatco kodwa kuyakuphika konke lokho lapha na ke yena ke uMr. Sibanyoni ubugebengu bumi ngenhla lapha na ke ezweni singazilamulela ngani singenza ngani indaba esegudwini ilapho njenganiza kwethu lolu daba ngilicaphuna lapho na ke pepheni lapho na ke isolezwe lalibhalwe khona udaba kulithinta ke lomntwana shame mandla may his soul rest in peace ya ngiyakuzwa lapho ke wemfo kamchunu ku TikTok uthi ngithi mina makubuye amabhunu ukuze ke siphile impilo ke ya ngunaphakade njengoba ngithe masibuyele makubuyela amabhunu ingoba ngiyazi ukuthi ke angeke ayenze ke impilo yomkhulu bawo usho njalo ke umchunu ngiyawuza umchunu mfowethu uvo lakho nawe kodwa nje mungayobuza abantu bako Bigville Newcastle babahlinda abantu nje bakodandi bazokutshela ukuthi ke hayi khona awakwazi ukubuya amabhunu sikhuluma nje asidilizele izindlu ayasixosha enzani lifike ibhunu lithenga iplazi bese lithi ke kubantu libafice eplazini hambani la endaweni yami kuphele kanjalo kuphele ngosawuti kodwa ke vele phela umbono wakho nawe qhawo ukuthi ke akubuyele wona ke amabhunu kodwa ke hayi bandla hayi shame ayabahlupha abantu sikhuluma nawe nje
1: awesho umfukangweni uyaphila hayi ukhindisani ngobana lensiza ke madodola hayi mfowethu mina ngithi mangaze kuthiwe umuntu odlengulile akatheme noma nqile zona ezandla umuntu osukonile hayi ngingathokozela kakhulu kabi lokho lobugebengu bungahle phile nje inkabo yami ube ne-weekend enhle
0: ya kona ezweni lakithi kwamachanqe kwampunzi edla emini ngoba hayi impelipela loyo naloyo uganga bhekele aganga nomunye abhekele wena wabona abantu besina ingoma umunye usina abhekele nomunye asina ashaya abhekele kunjalo nje kulelizwe laseningizimu Afrika to an extent ngisho nabantu bangaphandle bakwamanye amazwe bathi niyasihambisa awu next week siyabuya bono ukuthi ke cha pelipela lelizwe liyaziwa ukuthi ke ukwampunzi edla emini indlela nje esingathi umthetho awukho ngakhona kodwa mangibuka njengumfoka ngwenya zinkantolo edala inkinga kukhona inkinga elapha eyinkantolo yabona nje izolo kade ngibuka udaba yala kumabona kude le ntombazane eyabulala izingane ezintathu endaweni ke yase Orange Farm yabulala ingane yokuqala yayomakhelwane wayo ngoba ithi ifuna ukwenza njani na ifuna ukukhulisa ibusiness layo.

0: umuthi ayizothwala ngale ngane bese ke ikwazi ukuthi ke ithaveni yayo ikwazi ukuthi ibe namakhasimende amaningi yakhishwa after 4 months le ntombazane lapha ke inkantolo ukuthi ke hayi khona engathi ke ubufakazi abuhlangani mahlayeni mahlayeni kwafa futhi 2 yeingane kobanje yona futhi le ntombazane uyabona ukuthi lapha enkantolo bafowethu Jan
1: Eh dadungweni upana kathuthuthu lo dithi mina mabuya isigwebo sentambo iyonqamuka yonke le nto yenzeka beSouth Africa yokudlwengulwa kwabantu nokubulawa kwabantu mabuya isigwebo sentambo nje umuntu obuleleyo odlwenguleyo isigwebo sentambo masikhale kuye masikhale kuye hayi masibuye isigwebo sentambo liyafela izwe lakuthi
0: asibuye isigwebo sentambo liyafa izwe lakuthi usho lapha na ke umfoka mfolozi elisikisiki
2: hey ndimande dakuhlungu lezi ndaba zale ngane eyi kanjekele uhulumene eqinisweleleke aze azibona isigulo sentambo sekucacile siningi isihluko sesenzekile ezweni elisithi nawona amathimba lawa ofana nemafana ukuthi amathimba asehlathi lafana ey'cebe akugwebi impela ongakwazi sekuhamba sefuna abantu amathemba anjalo azokwenza kabi impela ezihluku kuwo uma wenzena kuhluku angandlela kuyiyonayo ihlungu ndimande ingabalekane iziyathatha impilo yayo ngento ongelona iphutha layo hhayi sabuhlungu izindaba mtima
0: hayi ibhlungu impela ungayithini nje into enje umzali hayi khona iso ngeso usho njalo unkosi
3: hayi mntamkhulu mntimandla nami ngihamba nabo abantu impela hayi isigwebo sentambo asibuyi khona le nhlangano impela ebeyilwa la ikhuluma la TV ithi hayi isigwebo sentambo asibuyi hayi nami ngihamba nabo hayi konakele khehla lami konakele yabona nje impela uma kuyisigwebo sentambo hayi nalomhulumeni wasetshali number 1 yabo nje nama kuthiwa ngu-president ngabe ngenza leyo nto impela nje enjalo nje impela ukuthi hayi umuntu nje enze ngaloko abula nakenziwe lokho kuphela nje mntamkhulu uma udlwengulile sikwa uma ngabe utshontshile ingalo phansi akube njalo nje khehla lami kwa manje eyilana-ke eyiyazi la i-South Africa ngeke le nto iziyenziwe ngoba yabo nje manje khona sebebanjiwe abasolwa kuthiwa abasolwa laba ababulala abantu besifazane le kodwa uzobona into ezokwenzeka la kuzothiwa abasolwa kodwa ababanjiwe ngeke benziwe lokuthi bazophuma manje ibheyili lungile khehla lami sohamba nakahle Monday hhayi ngipholo beyithe esetafuleni ntanga
0: ey ngiyanizwa nganza kwethu ngiyanizwa abafithi angazi noma ngishiyeni eradiweni ngivele ngikhohlwe indaba ye-entertainment ipolitiki ngiyayazi nganiza kwethu ngayifunda ngidlala nginikhohlisi ngayenza at a very tender age so okwakade kulwelwe ekuqaleni akikho lokhu esisikubona-ke namhlanje under freedom kunento enje angazi ngishiyeni eredweni ngivele ngibe umongameli nivele nivotele mina ngo-2029.

ngifuna ngiqale izintaba ngikudla amathafa ngifuna ofala nawe. Ngadlala ngaqolwa ngadlala ngaqonda

Sopa sopa ungambe zandulimala nje sisidabane sesizasizakala. Athu mboka mkhize mawufuna ukuqala umuntu ophuza utshwala, ongichitha utshwala bakhe. Uyabona umhlolo.

0: Melo Kuhle. Right, sasivukeke ekseni 0687649969 Bambo.
1: Ngiyabingelela sibu ngiPromex ekseni lomnandi kakhulu uhlelo ngiyabingelela kubalaleli benandela 3.4 FM ithi sikhona nje azivuke. Azivuke sibangene njengoba usho wakho sibo sibangene. Ngiyabingelela nje kubo konke esilalile nabo. Ngithi nje sibe nosuku oluhle. Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu, thank you so much. Kubonakela ke uthandazile. Molo Thanda.
2: Nabalaleli benanda FM ama-VIP nawonke nje umuntu ongaziyo. Ya, ngiyabingelela Nkosana uMuyeni, khumbula kwamanje ngikhona ney'nhlungu zami zishiya kunalo indodana kabhuti wami. So ya, kunjalo nje isimo engikusho njengamanje. Umntana nje besepholile, besebenza iphoyisa akabhuti and besanda nakushada nje. Ngishada nje manje mangithi manje July bekwe maye makodembathisa.
0: Kulungela
2: ke kodwa hayi ke uNkulunkulu uyabona. Kulungela, ngiyabonga tanko.
0: Siyabonga kakhulu ukusazisa kwethanda. UNkulunkulu ke uzowathoba lawo manxeba. Duduzeke nje umndeni, ihlobo, abangani, bonke nje abathintekayo kulesi sikhathi esinzima kanje. Sinani ke ngey'nhliziyo, sengathi ke oh, uNkulunkulu enganipha amandla. Mseti.
3: Ngibongelele Mntunga, ngibongelele Pro. Ngiyathemba niyaphila bafethu.

0: to South Africa, Ayinyane na. Nake kukhiphayo njengoba. Yes. So nje isahlulo yabona inkampani kodwa ke kukhulu ukuseza.
1: Mhm.
0: Yebo.
1: Eh kwaze kwakukhulu engazuthi kuningi futhi umuntu angakuzuza nje nakuyena usisi nohlahla nje as a person nakumasipala wetheku futhi asibonge. Uyaqala ukuzo exhibitor noma sebake wa-exhibitor ngaphambili?
0: Nginga exhibitor ngaphambilini edrobheni nasendaweni yabathi kodwa ke ya. Lobo kuyaqhubeka nje and njengoba sengifile nje la ngila sengihambile amatafuleni amaningi iningi la ngabona amabhizinisi abantu nemisebenzi abayenzayo yezandla. Okukhulu nje okunye engikwenzayo ukuthi ngizama ukuhlanganisa amabhizinisi azwanayo. Uma ngibona ukuthi lo nangu naloku uzimela ngayedwa nangomunye nokuthi unokuthi ngala mhlawumbe ubaba nje obenza izikhumba mhlawumbe nangomunye owenza i-fashion ngala sihlangane sibone ukuthi ngingaphumani enhle esingakwazi ukuthi masiyiveza ebantwini usho ezikolweni nje ukuthi nako sikwenzayo uhlangane kuyinto ephilayo.
1: Bakuthola phapa bangathanda ukuthi bakulandele.
0: Okay, mhlambe nje ngashiya inamba yami noma ngabe kuthiwa abantu mhlambe ba nje kakhulukazi ngoba sengithole le platform ukuthi mhlambe uma ukhona abafisa ukuchaza lolu hlelo siphezukwalo nabafuna ukusondela mhlambe bafuna ukuzwa kangcono bangangifonela le number 0681539740.
1: Yes.
0: Bese ke kube ukuthi ngiyatholakala na TikTok nakhona kuNonhlanhla Jaca bangangibheka abantu nalapho na ku Facebook ngokunjalo.
1: Yes.
0: Inamba 0681539740. Asihlangane abantu bakithi singayenza lento.
1: Siyabonga kakhulu. Thank you so much Nonhlanhla Jaca. Well ke ngibuyele sele back in studio kena kuthulana kwaZondo ezoqhubeka nawe. Ingoma ke siphuma ngayo Michael Speaks it nje whatever you need. Ngizophinda futhi ngibuye ngiphathele abanye osomabhizinisi khona la kwaMnyando.
2: The Lunchtime Slow Jams Inanda 88.4 FM.

Olento ngengcelebeleni ngayithatha kokoko ngathi sichathwe emaceleni kwebafana ngilondlo iminu number 10 imbobo ngiyaboniswa indoda ngekugcisa engathi ngiyabukisa isibhamu somgulu kude imoto entshontsha imali omrebanyana ngibathela uswase engathi intombi yomswazi sekufika ogwabini uqokolwa nikeni uqokolwa ngikhaba ukhona ogoloza mhlasimpe nje iyoda zenkani siphume lapha esitikinta ngasiqede khona manje

0: zamoko domzi sekuze kwakhuki bhulukwe kwakhuki deke femini ngiloko ngibapha bangibathele induke gemini imino jabulisa abantu bathi ngidlala kamnandi mina ungqongqo ushe bathi ngibajolo kamnandi mina umqoqi wezixoxo futhi angijeye lutho nalapho engiye khona ntanga kumele lutho amaduna wonke lani inkunzi ngayigobu bonto ilokhu njengobala nidlukumeza umkhondo ngaze ngabhala bafana ngathi sengizoshona ingume emnandi bafana kodwa nizoshona igqilaza njalo lento kodwa nizoshona phele incwadi engafundeke
1: number 3.